0: kwa hua di liye rade. Ete nyumbi ya mede. Osi men kwa hua dine. Eye onyanko pone diada. Amen.
1: Amen. Asempa FM.
0: Iba se mi wo wa do ka ka ka sa jemi.
2: Na be sa bi ka
0: che. O ti wa o se se sa. Na be sa. Na be sa. For my kind of one. O ti wa o se se sa. Ase mi wo wa no. Ase mi ka. Na no hin meka. Ka sa na mi je ko.
2: Na be sa bi ka che ye ti for the say. To mi biaro ni ho a. Eso ti mi akopon to mi.
3: Yes.
2: Ele baby biaro ni ho a do hun ko sha. Eso ti mi akopon to mi because of beje o. Ti nya o je o ba yale so be brown ho ase. Na wa sent ab my guest. No, no, no.

Ebade no obetu odun obetutu anamo asiye na wa manawo wie nkunimdie o challenges bi a wo kom bi a me kan kire osese o nyame na di wanim kan a wo bedi nkunim at the end of the day yes e radi se yes ni nkunimdi for eti e ma wa ba mumu empa ba da biere da wa abraboyimo se radi ma wo nkwa a esombo dia kan nyina o de be kan ho